0: Dani.
1: Uiji Dani.
0: Eh bwana.
1: Eh,
0: habari Dani.
1: Mzuri kabisa.
0: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu.
0: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
1: Aka kambozi.
0: Eh, ndio mimi nasema.